0: 2007年10月14日，慈济在菲律宾甲美地省罗沙流镇孟乡村举办首次义诊，服务1029位病患，也未教。
1: I feel so grateful to be here today to have this great chance to help and then have also have fun with children when we are batting them.
0: 孟乡村靠海而居，紧邻着垃圾场生活，密密麻麻的房子该怎么走，只有当地人知道。如何变成住宅区？义诊前，慈济志工首先为他们规划门牌。
2: 你看他家里就只有，就可能只有多大？我让我妈妈。
3: 菲律宾都没有户口，所以那个有关这些，政府也不管你，你生孩子有注册不注册是你的问题。像我们定期有给他们发放。所以需要有这个地址。
0: 慈济与孟乡村牵起的情谊是2007年8月，当时帕布及吴提两个台风前后登陆菲律宾，造成灾难。
2: 一帮的大风水来的时候，上个这厝规家该淹了无去啦，伊人无伤到，别个家户拢总无去啦。
0: 300户家庭处境受威胁。慈济的赈灾用品包括大米是及时雨，也自此展开长期人道关怀。
4: Salamat po, marami salamat po.
5: Bawat ano yung mga sukli na ibibigay sa akin, ibinilalagay ko po diyan. Yan lahat.
6: Thank you.
0: 2008年1月，第二次大型发放，志工带来居民捐款的收据，居民特别写了一封信。
2: Tunay pong maswerte kami dahil kahit kami ay nasa mahirap na lugar at sadyang mahirap ang buhay, ay hindi kami kinakalimutan ng Panginoon at ng mga taong may ginintong ang puso na katulad nyo.
0: 定期发放、义诊、教导资源回收、开办谋生课程、协助居民早日脱离贫困。
7: Hindi na ako nakakapaghanap buhay, nakakaranas pa kami ng...Misa na hindi na makakain kami, nagkukulang kami sa pagkain.
0: 同时也透过每次发放的爱撒启发他们的信心与爱心。
8: Kaya ako nagbigay ng mga recycle na ano, mga bote, Wilkins, kasi kahit papano makatulong ako sa foundation.
9: 慈济人还为他们呢，就讲那个竹筒岁月啊，然后呢，让他们知道慈济的起源是5毛钱开始的，那让他们知道，也给他们呢了解说，造福人群就是为自己呢增加福德哈，看这样的。穷困中的富中人呐、啊，的确呢，应都是应做的吼。
0: 志工从慈善、医疗、教育方方面面向镇长请求协助孩子补办出生证明，并效法早期慈善精神，逐一为孩子拍照，量身定做制服。两脚买鞋，为孩子洗澡，梳理仪容，并发放制服、文具用品等。
2: OK。
10: Kasi po ano, masaya po siya ng paligo. Thank you po to Chida, pinasaya niyo po ako.
0: 孟乡村多半是违章建筑，没水没电，志工克服障碍。搭建了临时的简易屋，是慈济活动中心，也是村民的精神寄托。2008年岁末，菲律宾第106次义诊在这里举办，有眼科、牙科、小儿科。
11: Papigilan yung sakit, parang nga sa tigil ako muna magbasa ng packet book o kung ano man yung binabasa ko.Napaka-aluan sa akin talaga, natutuwa ako. at parang nakaluwag-luwag sa aking paningin. Maraming maraming salamat po sa Tsutsi Foundation at malaking bagay po sa amin ito na naitulong sa amin. Lalo't minsan ito.
0: Tung 2007 年到2010年9月为止，慈济总共在罗沙流镇为孟乡村居民举办了三场大型义诊，看诊1733人次。长期扶困，照顾村民健康，也年年提供助学金，帮助孩子念书。2010年6月，慈济菲律宾分会扩大办理助学金方案，开始援助孟乡村的中小学生，纳入慈济的教育救援计划中。
10: Hindi ako excited pumasok. Pero ngayon, sa pasukan, excited na ako pumasok dahil kompleto na ang gamit ko. Kaya salamat sa Tsutsi.
0: 除了奖学金，全新文具用品还送上餐券，孩子不用挨饿读书。
6: Ayos na po. Doon lang po kami na, ano, ma'am. Di na po ako nagutom. Kaya kahit pag nauwi po ako sa amin, kahit di na po ako kumain, diretso na po ako kagad pala. Kaya nagtatrabaho po, ma'am.
0: 在慈济菲律宾分会的助学计划下，许多慈济助学生已经完成大学学业，成为家庭支柱。
12: yun po isa po yung sa mga natutunan ko rin kay Master Chen yan. Pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa kapwa, pagiging mapagkumbaba kahit ano na yung narating mo. Kasi hindi naman natin mararating to kung wala yung tulong ng iba or yung wala yung grace ng ni God.
6: Nagpasalamat po ako sa Tsutsi nung nakatapos ako.Doon ng major in industrial technology, major in mechanical.
0: 曾经仰赖垃圾场为生的贫困居民得以自立，也学会翻转手心助人。